0: kaniya na bro bayad mao na siya nabilong na siya sa economic enterprises
1: yes mo na mga higala no ang income sa dakbayan sa pagadian nga sa paningkamot sa blan ni Mayor Samico nga dita magsalig sa era nga pinagi nini nga business taxes mga tax unsa pa na mga tamtax pa nga money ang na income sa dakbayan sa pagadian so dinhi sila naghatag og base nga walay halong kuan ba walay halong corruption nga makita gyud resibo sa resibo
0: yes
1: kay na maginao sa BLGF sa Bureau of Local Government Finance
0: okay
1: makita man gyud nga yun. Ang liderato ni Mayor Samico nga manay giniingon niya nga ay nako ninyo dudahi pagadianon kay makita unsa ka progresibo ang exactly. Sagad sa pagadian mao na nga nagpabilin nga top 3 sa Component City ang dakbayan sa pagadian sa pinakadato unya kung apilo na to ang highly urbanized city top na ata sa top 9
0: congratulations
1: Dodge, ang dakbayan sa pagadian
0: si Glenn nga gamay na lang kay tag panahon ato sa gyud ning atagag pagtagad ning false and misleading nga ni kuyanap karon sa social media kini bitaw nga kanang matrikula or kining tarifa nga nigawas karon natingala biya pa kung naon may tarifa nga wala pa man gi-approve sa kuan sang guni ang panlungsod ang pagpausbaw sa plitihan dinhi sa sulod sa dakbayan sa pagadian no approve or official new fare matrix for the city of pagadian nga naman ito ni
1: yes posible ang naghimo ana kaning mga kahatbang nato sa politika
0: agoy
1: gigamitan ng EI so dili na tinood ha kana nakita ninyo nga nagkalat sa social media nga nay adunay bago nga tarifa pag usbaw sa plitihan tungod kay si Mayor Samico dili mo sugot ni ana og wala pa na maaprobahe sa sangguni ang panglungsod pinaagi sa ordinance o resolution nga nagpabilin gihapon ang plitihan sa naandan 15 pesos
0: yes ang minimum ang sa minimum plitihan sa 15 plitihan. Pesos dili 20 ha oh dayon kanang pertindakuan ang gipangayo manggod po din yung lamang kag in every succeeding kilometer is 4 pesos mag-hike na lang ta dods mag-buhi tag kabayo og baki kaya ron mo isakyan well anyway gitunaan pa manggod na gid po sa sangguni ang panlungsod kung i-approve ba na nila diha sa sanggunian then kung ma-approve na siya sa sanggunian well sa Mayor Samico na ang mo-execute or mo-patuman sa maong plitihan. Pero sa pagkakaroon, nasabutan gina sa executive o legislative nga dili magpataas sa presyo, bisan pa man sa kataas sa gasolina nga presyo karon anyway, nag-down-down naman padulong doon ang gasolina karon sa presyo, di ba? O, kay ang katarungan manggod sa ato ang mga city councilors, sa itong vice mayor, o sa ato ang mayor, nga kanang kung mo-down ang gasolina, ang plitihan dili na ra bagyo mautro og pagpa wala bagyo kanang kuan dods kanang ipangayo ang mga tricycle and baobao drivers nga ipakunhod ang plitihan pausbaw ginapirme so daghan man gud kay nagplitiron og 20 pesos sa minimum moingon na dayon yung mga drivers mao ni ana 20 naman 20 god 15 ra ba then succeeding ayat na magdugang so wala ha dili na tinood piki na ang ningkatag sa social media nga tarifa bagong tarifa pagpausbaw sa plitihan sa pagadian
1: yes fake news ang inyo nakita nga adunay pagtaas kamudya mga babao driver tricycle driver dili mo magpasulabi sa inyong gibati nga taas og plite mauni mauna dili na tinood ha walay giaprubahan sa gunyang panglungsod ang pagtaas sa plitihan dinis dakbayan sa pagadian
0: yes mauna siya mo piait ra ba mo nga ma'am kuan manggod kanang wala na may hapit kanon wala na mo hapit kanon kay dili mo mamasahiro ga tuyok-tuyok may mo kalas gasolina ay kanang kuan pod unsay nga ana gansi na mo eh ana aw gansi na manggid mudahan gikan pa sa inyo ha pag padagan ninyo sa inyo ang baobao or tricycle gansi na mudahan kay wala may pasahiro. Depende lang gid sa inyong pagkugi. Within 3 years ang usa ka driver dods sa iyang kita nga kanang limpyo na milyonaryo na mo kung wala moy bisyo kugihan lang gyud mo. Oh.
1: Kisa kay nagpakalat nini no?
0: Ato lang masahiro na man siya.
1: Kana bang kuan ba kanang bisag unsa na himuon sa pagpangdaot sa administrasyon ni Mayor Samico. Wa tay kuan gidahan ani. Amakat bang ramang gihapon gyud ni sa kuan. Sa politika bisag unsa na lang himuon pangdaot naglaliman ka atong si Alice Go
0: dayon Alice pa, Go 2.0
1: dayon tanan na lang himuon dayon kanina pod ana ba pero bisag unsaon yun na og skema skema wag yapon may mahimo kay si Mayor Samico guided by the
0: yes guided by the law ba sa bala

0: Yes, manay ang ayon hinuklogan mga driver ha, wala pa'y gipatuman nga bagong ordinansa. Balaod nga pagsaka sa plitahing dakbayan sa pagadian. Kung ka na nagkalat niya sa social media, mga boss, ay magtuwa na kay Piki na siya. That is fake news.
1: Okay. Wala na tayo time news.
0: Wala na tayo yung ura sa pulayas niyong programang ang kakuhan. Kung sa gihapon, yung higala sa kanginan, Dodge Marzon.
1: Yes, ang alan sa atong amahan sa syudad sa pagadian, Mayor Samico. Kini si Redrio uban sa 15th City Council. Na diha ang atong mga city councilors nga alay ng ilahang trabaho sa administrasyon ni Mayor Samico sa pag-ugmad ni ini paghatag og kalambuan. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lance Co, the number one City Councilor Engineer Roger Acidilio. Doc, good morning. Good morning naman. Maayong adlaw ni mo diha, Doc, sa City Council. And of course, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso sa Bonga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.0
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Nandangay. Puyatay Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Ay narinig ko yung...

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC Ugunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa liyo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kag epektibo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
7: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan paguban. Don't Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpag

0: Video sa
1: Target Line.
0: Product package o sa kabattle sa
1: Target Line.
0: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
1: Target Line.
0: Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ugma.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Sample Plus Gold. Barato kang epektibo.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: 106.0. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas, alas 8 y media.
4: Horas, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Na magigala alas 8:36 na. May buntag sa tanan natong mga member, consumer owners sa Entero Langkob sa Samsuri Kuno. Welcome sa itong programa matag Lunes at Biyernes, Samsuri Kuan Update. Kini si Livy Kabatsa nga magiguban ka ninyo. Sunod sa media oras ang pangatod sa mga kasayuran, kalambuan sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan natong mga MCO sa 638 ka mga barangays, 24 kalungsod o syudad sa Pagadian, sa tanang mga opisyales sa Member Consumer Owners Organization, nga gilangkuban og chairman, vice chairman, secretary o treasurer sa tanang mga board of directors, pagpangulo ni President Edmundo Dundali Jr., sa management and sa pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, sa tanang mga department heads, ilabi na ni Ma'am Azucena de Islagura, ang institutional manager, the same time EDP manager, natusab ni Engineer Clifford Perlen, ang executive staff assistant, corporate manager, at the same time OIC Area 2 manager, kaya ang Samsuri Kuno, at doon tulog ka areas, ang Area 1, ang under sa supervision ni Jim Sanyel, samtang Area 3 ni Engineer Joey Subing-Subing. Pizza 15 sa bulan sa Mayo 2026. Tunga-tunga ng food sa Mayo, no? Dali ra kayo. Sa itong situational report, Mayo 9, hantod pizza 23, mauni ang pagpadala sa mga notice of disconnection. Pero, itong ipahibalo nga, walay putol ang bulan sa Mayo o Hunyo, matod pa sa Energy Regulatory Commission, pwede na niyo bayaran in staggered basis. Basta kay ang uban po, di mo po na sila musugot, nga mapinta ilang bayro nun, kay inigabot na human sa Hunyo, putla na unya, na maputla na hinuon. Mas mayo pa nga staggered ang iyong pagbayad, kay gitugutan mo sa gobyerno sa pagkakaroon nga dili sa putlan, karon nga krisis ang panahon sa kagubot dito sa Middle East. Muna nga pizza 923, di gyud mo matingala nga magpadala gihapon ang Samsuri ko uno og notice of disconnection kay pahinumdum ngod na dili na siya hulga nga putlan mo kun dili pahinumdum na kay kanang uban malimot mang manggod ang uban pod tuyoon og limot-limot ang uban malimtan jud kay tungod sa edad muna nga pahinumduman yon kay obligasyon man gyud sa kanato kuan man gyud primary gyud natong obligasyon kining sa tubig, sa suga, o mga pagkaon, uban pa, maganilabot ang tambal, kaya naramo mo palit ang tambal, o magdaot na, yun na na. So, kinala nga, gahilan yun na na to, kay, o staggered basis, kay doon ay nagkatagbo na ako gahapon, yung bayro nun, 12,000, niya nakadawat na kuno siya ang notice of disconnection. Yung ko nga, ang iyo alam dito, nga, pwede man siya og kaduhaon ba niyong pagbayad. Yan, sugot man po ito sila kay once ka 12,000 imong bayro nun, meaning, dako kay ka o daghang kay kagamit. No, mauna nga, once nga daghang kagamit, maka-afford yung kagbayad na. So, og dili mo mabayran, pwede na na og kaduhaon yung bayad, karon na pong bulan na. Kay pag kumanaon niya sa Hunyo, basin mo balik na dito nga, once nga makadawat ka og notice of disconnection, maghihap lang kag 2 days after putla na ka. So, katong nakadawat na, manila mo sa opisina nga, yun ana na lang, no, nga bayaran ninyo in staggered bisis. Kaduhaon maka ninyo, katuluon ba, depende na ninyo. Dayon, ito po ipinomdom nga, ang cut-off date, alang sa itong obligasyon, nila sa Surikuno, pizza 23. 23 lang yun na siya, kay cut-off date man na siya, kay gi-monitor man po sa Surikuno nga magpabilin tang 100% collection efficiency since 2010. 100% yun na. Kay kanang collection efficiency mangigala maunay sukdanan parameter sa National Electrification Administration paggrado o magpabilin man sa Surikuno nga most outstanding electric cooperative, top performing electric cooperative sa Tibuok Pilipinas. Appeal po diri sa Region 9. Muna siya. So pagapit sa 25 hantod sa pizza 31, muna po na ang pagbasa sa mga kilowatt hour meters. Kay 31 man ang Mayo, kutob din na sa pizza 31 ang pagbasa ni ini. Dayon, siguro ang Judith na po na ni, magsugod na po na sa pizza 1, ihap lang po ang pito kaadlaw. So kung pizza 1, kung bayad ka before Judith, makapahimulos gapon ka o 1% ka discount. Kung on Judith na, wala na ni discount. Kung after Judith, doon na siya ay surcharge. E kanang surcharge, manay silbi o disiplina sa mga MCO nga mubayad yung sayo. Okay. Ang Samsurikuno na ba yung muhatag o discount? O unsa may discount yung gihatag sa National Power Corporation, nga 1%, iuli po na nga doon sa mga prampiyors. Masukotag sa dili, daghan man kay mga prampiyors, especially kung minilyo na ang bayaran, ya, pila may 1% na, dako-dako yun na siya. Kontra sa imo ng bayaran, after Judith, nga, malkan sina ka. Makadaginot yung ka kung before Judith. Ang kuning unahon og pahibalo ning meeting karon ARGA annual regular general assembly sa Pasipemco. Request nini Dinita Kasaba, general manager sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperatives nga maunay federation sa mga co-ops nga narehistro sa Cooperative Development Authority. Mga 18 na sa siya ka mga primary co-ops nga na-rehistro sa Pasipemco, adunay ipahigayon kayo karon nga ARGA. Sa mga co-op, ARGA na siya, Annual Regular General Assembly. Pero dili sa Samsurikuno, ARA, Annual Regular Representative Assembly. Kay mo na ipulis sa na-postpone nga pagpahigayon sa MAGMA, Municipal Annual General Membership Assembly, diin pagatambungan na kini sa 2040 ka mga member consumer owners organization officers nga gilangkuban og chairman, vice chairman, secretary ug treasurer. Pahibalo na tadaan kay Agosto na. Every third Saturday of August mo nang pagpahigayon og ara nga pagatambungan sa tanang mga opisyales. Pero katong MAGMA, yun na ba ito si James Anyel nga ang niya kuno nag-advise nga magpahigayon yahapon og MAGMA. Pero ug karon tuiga, puta kay hibalo, monitor gyud mo diri sa 103.1 Radyo Kidlat kay para updated mo. But anyway, padalaan yahapon mo og notice of MAGMA anang panahon. Kung balikon ang mga board of directors sa mga primary cooperatives, 18 ka kabuk na sila, may mutambong sa ARGA karong adlaw diha sa Hotel Guillermo. So, magsugod alas 9, hapit na alas 9, niya, apil man ko ana, kay, kung may sekretary nila, kay ba nun, ito sila, nga, mag-program sa ko, alas 9 na ko maabot. Ang problema ani, kay wala nakuha ang minutes sa miaging ARGA sa 2025, tungod kay nawala mangod akong touchscreen nga cellphone. Kanya ka na akong touchscreen, nakita na taga Dumalinaw. Estudyante ko no. Na naglagot ko kay, mudimand na yun o bayad. Ita pa na wadaan niya. Pabayaron pa ta. Supposed to be, muingon na to sila, pila may pahalipay. Dili kay mudimand. 5,000 bagyod. Kay, mo man to iyang Okay, nakuha man to niya akong touchscreen na may libiero kabatsa. So, mo yung igamit nga mamaylo ko no, kung kwarta, 5,000. Yung ipadalaan pang yun, ang katong inahan ni Michael Tubal Diaz Bulatok na sakop na ako. Nanawag siya na ako diri, kung nga, wala mo, dili naman ako gagamit anak, kaya nawala na itong mga artist sa gabi eh. Hindi nakitaan ko nun at estudyantes dumalinaw, biha ko nun sa iskina. Hindi dili po kumutuog, nahulog na kay isulod man ako sa bag. Wala man naabli akong bag. I don't know, asa rin niya nakitaan, basta kay palukat niya 5,000, dayon, pwede ko nun i-negotiate ngayon mong 3,000. Di akong giinan akong sakop nga. Na, dili ko na mulukat. Oy, iyahan na lang to. Manghatag ba itang cellphone nga. Kanang wala na wala. Kato pa nga, dauto na po siya. Kinahalan na po siya i-upgrade ang maong Samsung unit na siya. Kaya mo po na advice sa pulis, kay ipablatter man ako, kay igamit naman niya ako ang Facebook account. So, ayaw magtuuan na ha, nga magagamit gihapon ang Facebook account nga Libero Kabatsa unya ipadala ko no og GCash unya na ay number sa GCash unya taga-Kawit di ay ang tag-iya sa GCash unya yun po ang GCash nga huwag man ko kahibalo ana yun po itong pulis nga kala ko nung GCash mo na ipanggamiton karon kailang padala-padala og kinsay muhatag o kwarta. Ya kung naghatag pa ko na, ato na na din paingon sa GCash. So, bisag asa man ang GCash siguro, makubra naman ang ilahang pangayoon. So, dili na ko mahatag ato. Ihatag lang ito na ko niya. Anyway, dauto naman itong touchscreen kay pidok-pidok naman ito siya. Dahil kinahanglan na nito bago. Kay mag-upgrade man yun ta sa itong mga gamit nga kanang up to date updated ba ang mga balita pareha ng asa man ko manguha og kanang MCO meeting dito man sa messenger. So ato ipahibalo nga ang MCO meeting karong adlaw pizza 15 diha sa Kahayagan East Aurora alas 9 sa buntag. Unyang hapon diha na po sa Kahayagan West Aurora alauna. Pagka-pizza 19 sa Lentugop Aurora, alas 9 buntag. Pagka-alauna, diha sa La Paz Aurora. Pizza 22, diha sa Campo 1 Aurora, alas 9. O pagka-alauna, diha sa San Jose Aurora. So far, maupunay schedule sa itong MCO meeting. So, balik ko sa katong cellphone nga akong gipa blatter. Ingon man po ang pulis nga. Pabalik ko lang kuno ko kung maka-execute na kong affidavit o denial. Hindi na kung ma-execute ato eh. Tapos katulad niya, gasto-gasto pag abogado. Iyahan na lang to. Taga-dumalinaw ko no, estudyante. Pero kung iya itong iuli, at least nga, mayon lang siya nga, pila mayong pahalipay. Ano na, kaya di kay pabayaron ka. Kaya kung pabayaron ka, umahangyo man ng 3,000, ipalit na lang ako o cellphone nga bago. Kaya na may tag 5,000 nga cellphone nga bago. So, gamit na ka og cellphone. Muna siya. So, ako na ipibalo nga, kinsay makadawat mo og text gikan sa Facebook account na ko nga Libero Kabatsa, dili pa ako ang gagamit, ana. Kaya, kung nanap ko yung bago, siyempre, musulod bang itong ako ang original gyud nga Facebook account. So, pabutan na mga igala. Ug karon, ito pong i-greet og may buntag ang mga officials sa Fasi Pemco. Naot nga nanana sila karon sa Hotel Guillermo, headed by Sandra Quirante. Muni ang chairman sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperative, no? Nga dunay 18, mga 18 na siguro na, abot na siguro nag 20. Kaya na naman bago nga nagpamembro nga primary cooperatives, may pasilong under sa Pagadian City Federation of Multipurpose Cooperatives. Cooperative. Kaya na may pwede magpamembro sa union, pwede po magpamembro sa federation. Chairman, Sandra Quirante. So, ang general manager, si Ninita Casaba, muna ginina, balaka ko kay ang minutes, supposed to be, sa miaging tuig, ipasirok, ay pa photocopy yung dato na ko. Wala man, pwede man siya kakontak na ko. Wala po kay Balog. Ganun din kumutubag. Tanang mga board of directors, nautuntang nga, nana mo diha sa Hotel Guillermo kay pagahimuon ang ARGA. ARGA na siya, dili ARA, Annual Regular General Assembly. Tumaw na siya. Ug karon may gala, napay 9 minutos, matapos na itong tulumanon kay 8:30 to 9 man siya. So, ato na po ipakapining paglaginot sa kuryente. Kaya nga naman, maumanig ginapusgod sa Samsuri ko uno. Sa kapanahonan karon nga nangapuspo na tanan, napuspo ang magma, napuspo ang kadihukan sa city, nang wala na araw ng pagadian, kaya ang makadaginot, gumikan sa pagmahal sa krudo o gasolina. So, una dito nga gibutang, kana magamit og aircon. Kinahanglan ko nung limpyo ko na inyong aircon sa tingalan ng spare parts sa aircon. Kinahanglan limpyo ko na aron muhatag og insakto ka kabugnaw. Dili na nimo angay pakusgan nga mudako ay mong konsumos kuryente kay matud pa ni GM Sanyel kung duna kay aircon dili mo kubo sa 1000 imong bayronon. Ya kining DSM demand side management yapit po ni nato sa magpahigyan ng RMC. Kaya kagahapon, nagpahigyan ng RMC ang dili sa Area 2, Pizza 14. Musunod na po na karong Pizza 21 o Pizza 28. Alas 8 yun sa buntag ha, kung mutambong mag RMC, kaya ang RMC dili sa Pagadian, every Thursday na siya. Ang Pagadian, ilang kuba na siya o Tukoran, Labangan, dumalentig baog Pagadian City. Pero, wala din itong taga San Pablo nga mo apil dire. Kaya naman ko yung utana, pwede ba taga San Pablo, di rin nila mo apil o RMC Pagadian, kay daghan sila tuyo di rin pagabot sa Pagadian. Mamerkado pa na sila, mag-shopping pa na sila, pwede kaayo. Kay usa naman yung Samsuri ko, no? Area 1, Area 2, o Area 3. O niya, ang Area 1 o Area 3, every first Friday and third Friday of the month naman siya. So, kato nag-request nga taga San Pablo siya, kay kung ato ko na siya mutlambong sa San Miguel, mag-touride siya. Pag-abot niya dahil sa kanunan, sakay na po siya ang van. So, remember, nga mahal ang pliti karon, especially sa mga van. Okay na itong sa mga bus, kay murag maugi hapon ilang pliti. Yan, napag-discount niya hapon ang mga senior citizen. Besag asa, pwede makatambong og RMC. Basta ang duration sa itong RMC, every 3 years regin siya. Kung panalit doon na mo'y additional connection, mo, similar na po mag-otro. O niya, magpa-change record mo, of course, mo similar yun mo kay inyong hanaman pangalan. Katunag po yung balay, mga ilang mong waivers, tag-yes balay, nga for the meantime, magpamimbro mo. Kay pagpahawa ninyo, kay nag-abang raman mo diha, pwede ibalik sa pangalan sa tag-iya. Hangyoon na gina siya. O katulad po yun, sa mga balay nga, mitaliwanas sa laing kalibutan, laing ginikanan, mga ilang mong waiver, sa inyong mga igsoon, nga kamoy gipapuyo diha. Kay basin kamoy kina manghuran. Kana ra, simple na kayo, no? O katulad mga indigence, hinanan mga ipumuog certificate of indigency sa barangay, papirmahan o kapitan, o dili mo pirma ang kapitan kay kontrapartido, pwede lagi hapon ang membro sa konsiho. At least, makatestify sila na indigent kasi yung lugar kay mauna na yung mandate karon sa national government na tagaan o sugang nagitabnon, especially ka itong mga indigents, muna nga kada huwibis ang RMC diri Pagadian kay Nadis Pagadian ang wala pa'y sugang dagitab noon sa so, karon kay katong nagpuyo og mga squatter area makatunggan pag-abot dito sa City Engineer's Office o sa Municipal Engineer's Office sa mga kalungsuran, pangayuan dayon mo og titulo sa yuta o kanang building permit. Ang pangutana, nabay titulo sa yuta o building permit ang nagpuyo sa mga squatter area. Muna siya, nga kinahanglan, mo-appeal na mo, magpa-membro na mo, karon maihap ang insakto, pila na ka, kabalayan nga makapahimulos o sagang nagitab nun. Kaya remember, samsuri ko uno, magsaulog na siyang 54 anniversary. 54 katuig na karong August 25, niya daghang pa kayo, ang nitambong kahapon, meaning wapag yuto sila kuryente. Ang uban ato hintambong, multiple connections na siya. Nasa connection number 1, ang additional nila, number 2, number 3, number 4, etc. Especially this pagadian, nga ni boom ang negosyo diri, magpatao din na sila, bisang pagbimro na mudaan, kaysa gikiano na to, ang duration sa RMC, taguto na magkatuig, mag-refresher course yun mo, o RMC, diri sa Samsuri Kuno. Ang sa area 1 o area 3, wala man ito Mayo 1, kay libur di man to, automatic no, basta holiday, walay RMC. So, karoon ang pizza 15 ang inyuhang, o karoon ding adlaw. Karong adlaw, mag-RMC na po sa area 1, diha sa ikatulo man nga kuano, Biyernes. So, diha na sa murag sa kuano ni Sweet Sherbon magsaysay. Kay, ang first Friday, diha man sa Kulo Mulabi. Niya kay wala may RMC sa Kulo Mulabi, diha na mo sa Sweets. Anyway, doon naman po na kay mutambong diha, ikan sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumiyang, Sipena, o Dunvik. Pwede gihapon mo tambong ang Aurora, Ramon Magsaysay, Subino, at Obisarif. Kaya wala may pizza uno. Ang diha sa Area 3, o mga kalungsuran po sa Area 3, na pulo ka malungsod, gikan San Pablo, Gipo, San Miguel, Apuen, Marcos, sa Tubig, Benzin, Zagon, Dinas, Timatarin, Tabinao, Pitugo. Kinahanglan ng anaana mo. Kay suposubi, alas 8:30, magsugod, o muna nga, ay gimug late-late ana. Kahit tunga na na sa adlaw, itawag na siya og briefing lamang. Kaya ang continuing education seminar, din ay madunga na to sa 103.1 Radyo Kidlat. Kaya matagkaroon unya, ato man ang pag-aiskutan God. Labi na ng historical background, o kanyang pagdagino to kuryente. Muna ang iskutan ni nato karon. Ang kanyang security lightings. Security lightings, kanyang suga sa inyuhang palibot. Kay matod pa ni GM, pwede mamumugamit o solar. Kay kanan solar, automatic na musiga, inikangit-ngit na, automatic po na nga mapalong, inikabuntag na. Kay musugotag sa dili, ang mga miyembro sa itong pamilya, mga usikan kayo, kay kasagaran, sa mutamong RMC, sila na itigbayad. Muna, imonitor yun yung pamilya nga mupasiga ng mga street lights, yung security lighting nga pagka alas 6 sa gabi eh, pasigao na nila o bisag alas 5 pa kay na may alas 5 nga ngitit na nya dugay mo mata alas 7 supposed to be palungon na siya pag alas 5 duha ka oras nga nagsiga nya kinsa may gipabayad na kamo nga tigbayad nya mosulod gyud mo kwarto pasiga mo og suga nga adlaw dako matud ba ni GM. Unsa din yung pagitaon, nga naman pasiga pa man mo. Pasiga, CR, niya din tanon kayo, kalimtan, kinsa may gipabayad na, kanang nag-appeal sa seminar nga. Usually, muna tigbayad o kuryente. O niya, gi-appeal po ni pag-post ha, sa social media, sa mga electric cooperatives, kaya mamalansa mo o sinina. Nga, kung mamalansa kuno mo, ayaw niyo batasan na nga, mamalansa mo isa-isa lang. Kana mulakaw na mo, kinanang pintahon. Kumahay mo, dili na to, kransahon to mga uran. Katurang isuluroy. Gani, napuing ingon nga, kami kay amura man pilon. Mura man nagpinalansa kung dugay kay nang mapilo di aparador. O mas maayo. Unya, dayon, pininta na yun ang pagpamalansa. Kay kusog yung kayo mukaon o kuryente ka ng electric iron. Washing machine. Yeah, remember nga, mupatuyok na og makina sa washing machine. Kinahanglan nga mag-washing machine mo during off-peak hours. Unsa ang off-peak? Dili daghan ang nagamit o kuryente. Iyon pa minahon nga. Karon tingkatulog na ron. Gahapon na, o kanang alauna na. Basig wa na ron kayo nagagamit o kuryente. So, kinahanglan mag-washing machine mo, ana. Dayon, maglungag po mo. Ayun, maglungag, wala 5 sa hapon. Kay kato nagtrabaho, inigpanguli nila, nakauna tanan ng appliances. Before 5 o'clock, maglungag ng panihapon sa iyong rice cooker. O buntag po, kadlawon. So, layinin nyo, di ba dali kayo muhubas? Kaya kung maglungag mo ka na city na sa buntag, sa may metabo, muhubas na lang nga wala ka nakadungog, nagbulo-bulo, kay daghan ang nagagamit o kuryente. Pipila lang ni ka, kwan ha? Pamaagi nga makadaginot mo kuryente, kung doon na may mga lat-anan diha, ayun mo gamit ng electric stove, induction cooker, kay maugin ni kinalagkuan. Kung maglata mo, nga daghamag kang mga gabok nga kahoy sa inyong palibot, lat-in na ninyo ang mga lat-anan diha, hinay-hinay, pinaagi sa kalayo. Ayaw na ng kuryente kay mahal yun kaayo. O yun, last na yung video sa Manila. At least, naghanatag na pick up karong buntaga. Ato nang ipasalamatan ang RC Star News. Pinagi ni Mr. Christopher Ramones nga may tagiya sa Ara Graphics diha sa City Mall, Dakbayan sa Pagadian, nga mabuhat na sa calendar, mga printing jobs o na diha sa City Mall. Salamat po ni Mr. Pari Emil Lumasag o ni Atty. Margie James Lumasag nga gipahatod na po ang coffee meat o sugar diri sa Radyo Kidlat kagahapon ni Mr. Sa ito pangalan, Jericho. Jericho Media. Hindi ko nga. Kung ano hinunumi lang Sibya. Di man to Sibya. Nakalimot ko sa apelyido. Ako itong yanggaan o Jericho Rosales. Kaya naminaw na po ito. Sila ni Attorney Margie James Lumasag, si Pari Emil Lumasag. Thank you so much. Kaya ipadala diri kato ng Sugar Central. Kaya di man kayo kumugamit na ng puti god. Kaya magkapataas mo na sa sugar. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias, tagiyay itong dumala sa Pilias Friendship at bang sa St. Columban College. Kauban sa iyahang staff nga si Edwin Nugin o si J. Tejano. O gingon man, sila may pinakabarato o bookbinding ni Dakbayan sa Pagadian ang ilang friendship at bang sa St. Columban College. Thank you so much. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station nga tubig hinugasan nga naimutang diri sa Vicente M. Serini Street State diri sa Amsorikuno sa ibabaw nga bahin sa San Jose District na dito ang Alfred's Water Refilling Station. Pwede pong palit dito. Iyon man ang Barracks Water Refilling Station sa Maybana Street, Hadool, sa Old Barangay Hall, sa Lumbia District ng Dakbayan sa Pagadian. Kay kanang manginom diri, mga bisita na mo, apil mo ni mga security guards, mga empleyado po diri sa Amsorikuno. Mauna nga, salamat kayo sa tig supply o tubig na mainom ang Alfred's Water Refilling Station o ang Barracks Water Refilling Station. Salamat po sa tig paminawa na to ni Fernando Bangay Siso. Belated happy birthday kay nito isa ka adlaw. Magkita tapos na ka dahil ko. Kay birthday man dahil nito isa ka adlaw. O sa tanan ng tig paminawan, sa ngalan sa Amsorikuno, pinagi sa itong mga board of directors sa pagpangulo ni Engineer Edmundo Dandali Jr. nga mo ang director sa Distrito 6, dumali ng Tigbaugi po sa San Pablo, o caretaker po na siya sa duha ka mga distrito, District 5, Pagadian East, o District 9, Pagadian West. O duha, tulo ng kabuok ang iyang distrito nga gidala ang presidente sa ato ang board of directors. Salamat po sa management na sa pinagi ni GM, CEO si Rol Sanyel, ang most, mga may responsable nga nagpabilin gihapon nga most outstanding electric cooperative ang Samsuri Kuno sa tibok Region 9 ug sa tibok Pilipinas. Tulod to sila ka co-op ang gipos dito Samsuri Kuno ug Dasuri Kuno sa Davao del Sur. Kalimot ko sa ikatulo. At least nga nagpabilin ngayon yung number 1 electric cooperative ang Samsuri Kuno. Sa ngalan sa Radyo Kidlat 103.1 pinagini SM Elmer Bagis Maghanoy Kinis Libi Kabatsa Kauban ni Roy Magpali Taliedo. Daghan salamat sa pagpaminaw hangtod sunod higayon may buntag kaninyong tanong.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, alas 9.
5: BBC.lit.lit Balitan.
6: Mayong buntag mga kabagting o kabalkadas, anayan ang daklit balita alas 9. 30 ka mga coconut farmers, gikan sa bayog amalampusong nakahuman sa tulukadla nga training and kambingan sa Nugan Batch 2, nga gipahigayon ni atong Mayo 12 hangtod 14, 2026 sa barangay poblasyon. Tumong sa maong pagbansay nga mapalambo ang kahibalo o kahanas sa mga mag-uuma sa integrated goat production. Sulod sa coconut-based farming system, aron mapaligyon ang food security, farm productivity o climate resilient nga pagpanguma. Inyo na bati ang daklit balita alas 9. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
5: BBC.lit.lit Balitan.
3: 106.3

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line power scent liniment oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras. Alas 9 y media.
5: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis, sa tamang oras, para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
6: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ng glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di nagyong maglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
10: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
11: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag...

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon, Herbal Capsule.

0: Carlos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Plaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. Are you planning to
3: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. 106.3. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabagdi kabalkada may buntag. Kanya na ang BBC Daklit Balita Alas Jess. Nagpagawas karon og opisyal nga pamahayag ang City Government of Pagadian gabahin sa nikatap ng mga hulagway sa social media nga may kalabutan na matutpang sa bagong fare metrics o pasaka sa plitihan nga giparbaran sa lokal nga kagamhanan na pinasikad sa ilahang official post piki o makalibog ang maong hulagway o usa lamang ka AI generated o gihimo gamit ang artificial intelligence nga hulagway lakip na ang official seal o pirma nga makita niini. Gipaklaro pa niini nga hangtod karon wala pa'y naaprobahan o official nga bag-o nga plitihan na alang sa bisan unsang gisugyot nga pagsaka sa pliti sa dakbayan sa Pagadian. BBC Daklit Balita, Alas Jazz. Ako si Bagting 17 Florence Sofima, maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitang 106.3.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol. Marami nang gumaling na cancer. Marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Powercent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Pinakanindot og di kalidad

0: Printing Services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Samsunod siya, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tanak magugko sa andanan, sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamati ron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Una, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
6: Ay, may uy, kung sa akong lugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
5: Mao ba? Hangiun lang sa nato, nak, diwa pa man gito'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
6: Pero nay, gyanyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili takabayad nay.
5: Kung saan ka ni nato ba? Ay, pagdali diag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
6: Nay, uy, na problema na ganita, ilaan po dyan ko nimo. Asa man dahi tanay?
5: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug sinsing agihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
7: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyamglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang inoono na may basta ang kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 10 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards, isang proud Filipino taxpayer. Ngayon pong panahon ng income tax filing, hinihikayat ko po ang lahat ng mga taxpayers natin na mag-file at magbayad po ng kanilang income taxes on or before April 15, 2026. Ang tamang pagbabayad po ng buwis ay mahalagang ambag natin sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa para sa mas maayos na serbisyo publiko at mga programang makakatulong sa pag-angat ng bawat mamamayang Pilipino. Upang maiwasan po natin ang rush o penalties, syempre ayaw po natin yan, ay mag-file at magbayad po tayo ng maaga o sa takdang panahon. Para sa katagdagang impormasyon, bumisita lang po tayo sa website ng Bureau of Internal Revenue o sa pinakamalapit na BIR office sa inyong lugar. Ito po, paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po.
6: Set Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems, ni sanding sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatian. Nakahantog karo, nagmimitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na bisita.
8: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukat pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Paharis Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
9: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.3

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC o gunom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang aking ibati. Nialibiyog yun, doon nag-alibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta.
5: Sama tagpalit ni Dios sa
4: Don't Get Line.
5: Product package o saka battle sa
4: Don't Get Line.
5: Food supplements kauban sa tuluka battle sa
4: Don't Get Line.
5: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santon Plus Gold.
3: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Motuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, Anyos at taga Jensen.
2: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kabalikada may buntag, ganyan na BBC, Daklit Balita, alas 11. Yawag karon ang tanagkatawahan sa Zamboanga del Sur nga pahimuslan ang usa ka adlaw nga ipahigayong Ease of Doing Business Fair nga diin sa mga adlaw maghiusa ang tanan nga mga government agencies aron malagaran ang mga katawahan o makaproseso silang mga nagunang transaksyon. Nasairan nga amahong kalihukan kini ang giorganisar sa Anti-Red Tape Authority o kaabag-usab ang kagamhanang probinsyal. Ipahibalusab din nga dunay libreng sakyanan alang sa mga katawahan nga muadto sa nasangpit nga aktibidad. Ang Ease of Doing Business Fair ipahigayon sa Pavilion Hall PGC Dao Pagadian City nga magsugod alas 9 sa buntag ngadto na sa alas 5 sa hapon. BBC Daklat Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
4: BBC Daklat Daklat Balita
5: 76 na ang PGC o Pagadian Junior College. Nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika-76 nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian, nga dunay temang 76 Years of Excellence, Honoring the Past, Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining mosunod: Students and Alumni Fan Run nga magsugod alas 4 ang takna sa kadlawon ang assembly area sa PGC Covered Court, Zumba Motorcade ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotunda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa Pigas Bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa voluntary certification sa senior high ubo sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab ng pribadong tulungaan sa entero Pagadian nga naapil o naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer o day and night classes alang sa junior o senior high school. Maukini ang tulungaan nga consistent sa academic o sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
9: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
8: Para asa na?
9: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
8: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.3

0: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa utuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gi nakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Daghang kong salamat. Tagadigos day ko.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Zep Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zep Panyawan Plus.
6: Usa ka bulan kung nga di ka baklay kay gawas nga ng humpong konti il maghigda rin yung kumirme kay giturum na ko humpong mo siyag maayo ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin lantan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod ato nakarecover ako Danilo Diximo Jr. taga poblasyon na kunoy Davao del Sur 40.
7: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
8: Ano?
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
9: Oh no!
7: Paprenta

0: Printing Services. Kiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City, o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na...

spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tuluka bottle sa Target Line. Power scent, liniment oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Yeah. Check this out.
1: What do I check?
0: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Super mata sa bunta, bilit naman kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat ang pagkanindo. Tasumao kami, perti kayong kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka of R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguette, no one else. At ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga-Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
3: Sige magpalit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon magkalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
4: Sa mga ibatin mo, sakit yung hawak ka na?
3: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
4: ka pa murag magpangita na ka?
3: Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibate yun. Wala gito siya.
4: So karon gimintin na lang mo?
3: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito ang Paragis. Kaya sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon. Ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Clubs. Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagarian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlaw Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
1: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
1: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
1: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
1: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
1: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-skin shop na, muhuwa para ka, mu-income pa ka. 106.3

0: 106.3 FM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskan humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-5885-488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to roon eh, ganyan. Sa diya nga nagmintin ko, ana ay, pati niya hari ng lawas. Magrapagin ko ato mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
4: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R.

Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alas sa dugang kasayuran, bisita halamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

Megawatts na gas si Bias. So if you're lonely, 106.3 dahil sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga

0: Break it down.
1: Horas a las 12:30.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pagkusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ng paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Kaya nga, maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
4: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Mga kabarangay, kabalo ba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda nato karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
6: Para sa dugang pang impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula.

0: po ng Taklob, basin makaswerte mo.
1: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa

0: Battle sa
1: Target Line.
0: Food supplements, kauban sa Toluca Battle sa
1: Target Line.
0: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay. Sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
3: Yahoo!
4: Magbibili, sublit na malapit butika sa inyong lugar.
5: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sekreto?
6: I see siya. Dili na sekreto, skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man adapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: Unsa man ilang baligya dito?
6: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
5: Safe ba na ilang products?
6: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
5: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
6: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
7: Mag-skin shop na! Mugwapa na ka! Mu-income pa ka!

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: It's finally Saturday, mga kalaro! Time to relax and have some fun this May 16, 2026! Alas dos na ng hapon, kaya oras na para sa unang round ng instant papremyo mula sa 2D Lotto at 3D Lotto Games. 15 minutos sa bonding lang po ito, pero sure na sure ang nag-uumapaw na good vibes at exciting prizes. Ang catch pa dito, bukod sa chance ang manalo, nakakapag-ambag pa kayo sa ating mga charitable programs. Kaya naman kung chill time na may kasamang premyo at charity works ang hanap ninyo, siguradong goal unlock yan dito sa PCSO Lottery Draw. At bilang panimula sa masayang game time, i-welcome na po natin ang ating panel of judges from the gaming public. Kasama rin po natin ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. At para i-assist tayo sa ating draws, we have our PCSO Draw Coordinators. Hingganda niyo pong hapon, ma'am! At bago po tayo maglaro, silipin muna natin ang mga naging tagpo sa ating pre-draw procedures kanina.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, handa na ba kayong humakot ng papremyo? Tara na and let's play lotto!

0: Una pong magpapapremyo ang dalawang masuswerteng numero sa halagang 10 piso. Pwede kayong manalo ng 4,000 pesos dito sa 2D Lotto. Kailangan lang mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nagrambulito, system play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder lang po sa lahat, 18 years old pataas lamang po ang pwedeng sumali dito. At nakapili na ng mga numero para sa 2D Lotto draw. For the first number, we have 10. And the second number is 12. Muli po ang ating 2D Lotto winning combination ngayong alas 2 ng hapon ay 10 and 12 in exact order. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang papremyo ng lucky 3 numbers. Ihahatid namin yan sa aming pagbabalik.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras alas tres.
4: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
6: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan, aniyan na ang BBC Daklit Balita alas 3. Formal ng gilunsad niya itong Mayo 13, 2026, ang Panggaw no Tricrap Guide mobile application na nagtumong sa pagmonitor sa mga aktibidad o ani sa mga mag-o mga rehistrado sa RSBSA. Ang Panggaw usa ka pulong subanen nga nagpasabot og pagmonitor sa tanom gipahigayon sa Western Mindanao State University Pagadian Campus uban sa koordinasyon sa City Agriculture Office sa Pagadian City aron masubay usab ang epekto sa mga ayuda og subsidies nga gihatag sa gobyerno ngadto sa mga mag-uuma. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting 29 Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat og maayong hapon kaninyong tanan.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
7: DJ, please pick up your phone. I'm on the request line.
8: Yeah. Check this out.
9: What about check?
8: Brand new track from Bell, huh? Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, gilip na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges, milka watts na gasibya. So if you're around me, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring. Bata, igulang estudyante, apila na po ang mga employee para everyday.

0: break it down.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: May uy, kung saan ang mood na kinahanga naman dito magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, di wa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.

0: Radiation, blue light o daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw o proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian o magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan o sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon o kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Di ana ang gamahan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, o daghan pag-uban. Get Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
1: What about check, bro?
0: Brand new track from Bell.
1: Uh-huh.
0: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilip naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami. Pretty kayong kusuga. Imagine ang badges milka watts na gas CBA. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, bata igulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the service station in Baguio DM. No one else. A bagay niyang broadcasting company. Paboritos mga namasahero, paboritos mga labasahero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta.

0: it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirap kaya nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Gawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
4: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo. Uh-huh.
4: Aha.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
2: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
9: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tumuran District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.

0: 106.3. Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies og daghan pag-uban. Don't get line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
6: Sama tagpalit ninyo sa
5: Don't Get Line
6: Product Package o sa kabattle sa
5: Don't Get Line
6: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
5: Don't Get Line
6: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.3
7: You know I look good.

0: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplaster Ball. Introducing Tangget Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Tangget Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ni Dios sa Tangget Line Product Package o sa kabattle sa Tangget Line Food Supplements kauban sa tulo kabattle sa Tangget Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.3 Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako has ng akong tigbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance. Ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa nako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, kay lalaki gud ko. Pero usahay. Ay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanctum Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sanctum Plus Gold!
6: Sanctum Plus Gold!
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Sanctum Plus Gold!
8: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag-Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
9: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
9: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
8: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Sanctum Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Sanctum Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
8: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a las 4.
4: Oras hatuganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daglit-Daglit Balitan-Balitan.
4: Kabag di kabalgada may hapon, ania na ang BBC Daglit Balita alas 4. Gihatagan karog pagpaklaro sa lokal ng kagamhanan sa Pagadian na kinahanglan muagi pa sa legal nga proseso, lakip na deliberasyon o pag-aprobar sa guniang panlungsod ay ha makabaton o kausaban sa plitihan sa dakbayan sa Pagadian. Kini adunay kalabutan na sa nikatap karon nga hulagway sa social media nga mahitungod dani ni nga fair matrix nga giingon nga pag-usbaw sa plitihan nga wala gikalipay sa mga katawhan. Hinungdan gihangyo karon sa city government ang katawhan nga magmatngon og mahimong responsable sa pagpaambit og impormasyon online aron dili matudpa maglibog ang mga katawhan. Kahit naman nga nato nakalabayng bulan, gibot siya ni City Councilor Doc Ariel Lim nga dunay hangyo ang grupo sa mga toda operators nga magpausbaw sa plitihan gumikan sa kamahal sa presyo sa petrolyo apan wala kini naaprobaran gilayon tungod kay ipaagi matutpakini og public hearing. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
6: 6.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Give Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: hubak, muntag ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na ko hubak, maminti na ko sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang San Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan, na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa SED Marketing. Tatak, magaling!
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gabakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Samsonot siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tangak magukos ang danan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsik up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Ninginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, kuya boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: Ni ana ang gamalan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghang paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package o sa kabattle sa Don't Get Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.3 FM. Check this out.
2: You wanna rock, check,
1: bro. Brand new track from Bell.

What's the gossip, yeah? So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy every day. Ung gusto ka ug R&B, hip-hop love song, pati na medley, tune in the ring. Bata igulang estudyante, apila na po ang mga employee. Oh, yeah. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station and Bagadi, and no one else. At Baganyan Broadcasting Company, paboritos mga naman sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo, kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: 106.0. Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Are you planning to
6: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7 FM.
1: Set Health Testimonies. Ang set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Anya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
2: Kung gabi yung isbihan ni si Banyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak ko manyod ko. Kanyato kung wala pa ko nagapam yun ko. Sadi ang kung nagmintin ko si Banyawan na takotas ko sabah na hindi na ko magrabi yung hubak. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na ko hubak, mag-minti na ko sa Raquel Mariano, 57.
1: Ang set Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa set marketing. Tatak, magaling!
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line.
4: Product package o sa kabattle sa
3: Target Line.
4: Food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line.
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

0: di ana anggamanan ugay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailada nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghang pag-uban. Target Line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.7 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya o spirulina. Mga ilalim herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The secret of health.
4: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto players, welcome to the 5 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Isang magandang hapon sa ating televiewers sa IBC 13 at DATV, pati na rin sa ating online followers. Today is Saturday, May 16, 2026. Weekend bonding with PCSO na nagsimula kaninang 2 PM. At ngayong alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapapremyo mula sa inyong mga favorite digit games. Lagi pong tatandaan, bawat numero ay may dalang pag-asa at bawat ticket ay may posibilidad na manalo. Kaya huwag mawawala ng pag-asa. Tandaan, basta may ticket kayo, may chance kayong manalo. Pero andyan pa rin ang paalala namin sa inyo na maglaro lamang po ayon sa inyong kakayanan. Play smart, play safe, and play responsibly. At this point, let us all welcome our panel of judges from the gaming public who will witness and certify our live lotto draws. Thank you for joining us. Also, here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyo. And to, sa Cedar Jaws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang hapon po, sir. The pre-draw procedure is conducted daily to ensure the transparency and credibility of our draws. Let's all watch the highlights of the activity this morning.
2: Sa isinagaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Pilipinas, ito na ang sandaling hinihintay ninyo, ang makapag-uwi ng exciting prizes mula sa ating mga digit games. Let's play Lotto!

0: For our first game this 5 p.m., i-ready na ang two numbers ninyo. It's so easy to play 2D Lotto. Ang 10 pesos ninyo, maaring manalo ng 4,000 pesos. Sakaling mag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Just a reminder, 18 years old and above lang po ang pwedeng makasali sa Lotto Games. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 27. For the second number, we have 14. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 27 and 14 in exact order. Coming right up, mga kaloto, ang 3D Lotto game naman. Mamaya po yan sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya Arena manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo na Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pud mo ani.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
4: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies og daghan pag-uban. Don't get line Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line Product Package o sa kabatol sa Don't Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo adto na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot akong tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O, ingon ana.
2: Paragis bila-bila.
1: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
2: Abulay edad din mo ron, ma'am.
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma nimo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gama sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking a lead in providing quality education.
2: Sinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Bas

0: 106.3 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
0: 106.3 FM.
4: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke. Ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack. Kini ang panahon aron kita mas mamahimong lagsik o buhi pinaagi sa tama o tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Alat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo o dili?
6: Dili.
5: Puslan ng way nagmahal, may pamatay.
7: MN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
5: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyutkos babay na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni tanan?
8: Paidigo! No. Bada.
5: Bati asa di mong naong huilak. May oy, masaktan ko sa tadimu.
8: Isamot ka bati mong naong. Kamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo! Dugo, dugo!
5: Silang ko!
9: Di mo na ko checko. Pero, bakas liyon ako. Dato na agad ka.
5: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
9: Bunsa!
5: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O Takla, mauna'y tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
10: Jekyll.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod-bod og bibingka.
1: Tininga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tiga pudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenfrey Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan gyud nga nagyud say ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply manana gyoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
5: taas di ang sugar sa mga sawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulting sa kadto na gamit og bilabila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Kumusta? Mayong adlaw na sa tinian sa ninyong higalas kang ina Ray Arellano. Alang sa lain sa anib din nga itong sigilano. Napan sa dilipa, shout out time! Okay, shout out ni Marjorie O'Brien of Toledo City, Jessica Paring Umandak, Tuyan, Naga City, Romeo Medicelio, Manny Alberio, Aston Blake Katubig, Aiko, si Aikog, Aikog Samuka, Nika Villanueva, Juby James Dims Palilan, yan, Manager Nilo Tanillo, si Father Roy Aspira, o si Ray Hurbuda, gikan sa among founder sa Bisay, Pangang sa Ilog, Writer Director Oji Kumpok Rakasa. O yan, lain sa shoutout na to, si Ramon Paradiro, si Dia sa Sitio, Minting, Barangay, Tinalon, Kalunasan, Kulaman, Sultan Kudarat, layuan ng abot bigarikya, nabot na masultan. Okay, so panayon na mga ikala. Lain na siyang pasalamatan, Japon, kay magluor ba din ni Spidro po kasi. Yeah, sa Barangay Luay, Barangay Captain, si Barangay Captain Junalin Alicaba. Kanya, Barangay Sekretary si D.C. Largo, Barangay Treasurer Analin Capural. Sa Lutupan, niya si Nang Tali, Gabriel Lilimor, Victor Diana Bimbo, Hipolito Palahubog, Laido, Gikanib, Pedro Pungase. Okay, pwede na, padayan na mga ikala. Di na maglayan, natong hinumdumano ang nangagi nga misood na sila sa kwarto sa motel. Pero di man gusto sila lahat nga mudog niya sila sa jigog nun ay. Mato nga mikuha nila yung taon kiniglayang kwarto. Pero plano nilang unguun kunuhay si Lalat aron makaskors jigo. Ingon ining ni tabo mga ikala. Miyaday na lang sumpa ni nga.

0: sibuk no mangka ni maka skul naman ka kung lalat ug makakita no niya kus akong liwat ug matagan ko na ug katumanan ang kagustuhan ni Nanay Maria Picat natagan ko siya ug apo
1: ko
0: kaparay kun siyang tingog bugha ni rong paluan ni lalat ron
2: wow
1: chiko ba
0: ngano lalat
1: paniyong kukpahong sa suka,
0: eh? Hala? Ipapahong ang suka? Paano ni? Turjak style ni?
1: Suga si mo ang self ay kadungok man ko. Kisa ingong paturjak kunta ka.
0: Ay,
1: sige na, paano din ang suka?
0: Isa may kong padunggong lain na kita raman doha, pre. Ngano man lahat? Ngano man lahat?
1: Pag nga na kayong suga.
0: Pagulit?
1: Doon, magkukumagtanaw sa imong nang.
0: Tanggag sa ilong.
1: Mura, chukag, ingkantong putot go.
0: Sige, magipunan pag-iubang.
1: Uy, uy, uy!

0: Nauli na ko gikan nag-duty sa bar. Pag may dakong pagkaon alang kang Gianna. Hapitan ako sa sila.
1: Twelve.
0: Ang lang gamay na.
1: 2, 5, 4. 2, 5, 4.
0: Adi! 2, 5, 4? Adi! Milupad man dahil yun palayo.

Magkita ko na si Gian nga nabiyo ko yung taon nga natuwag sa yuta. Mayo na lang gani kinunin na ang balipot. Nakatuwag na siguro ang palahubog na salbahis niyang amahan. Doon lang din ako si Gian.

0: Gian. Gian, pagmata. Gian.
1: Anda, Ate Takla. Busy talaga ikaw, Gian.
0: May dakong pagkaon alangin mo, Gian.
1: Salamat, Ate. Naadadya ikaw para na ako something, Ate.
2: Ako, Takla. Dulaw sa bukoy something, ha?
0: Unsa?
2: Wapag yung kumato, kaya ipamot ako nga. Mapit ka din eh. Kay gutom lang ayaw ko!
0: Naitok mo!
2: Sumala, tuloy ako, ha? Kay Kurwa! Inugol ko ng pagkaon sa amaw. Una kong anak, agyat lang di mo!
0: Ayaw! Kung ano eh, di asa ko'y dapara imo no eh.
2: Okay lang ka na, buhay buutang bata. Habi-habi.
0: Oh.
2: Ano eh?
0: Tumpog na sa digsalpahis ay.
2: Ay, shhh! Hige, surti ka, takla, ha?
0: Wa! Wa, ano itok mo? Ani, ao?
2: Oh, very good!
3: Unsay sunod nga mahitabo.
4: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayong bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Kung sa maday ang atong balitian nga, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Nya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
5: Ikapila man mo si Imnon?
6: Sige, katulo sa isang kaadlaw.
5: Kung sa gudu ang imong ibati sa una na, nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis.
6: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawang ko nang kuan pa sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, wag yung kumabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Yung parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ko haplas sa nai?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Upper lima to.
5: Ang sa'yo, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
6: Dapito na ako sila, nga mamalit sila, para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
4: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
7: Usay mo kasi na tell sir. Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa video network bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ni ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag ulit na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong pamino sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
7: Sa bila-bila haplas gid, kaya mo na makahatag katong mag-uuma na maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kinigi nama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
9: Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Pero pasidan ang tikang daan, oy. Ayaw ba yung ilugi sa pagkaon ng bata, ha?
2: Oo, oh, dili, oy. Basta permanenteng na ako ba? Steady ta ako ba? Permanenteng ta ako ba? Ya ka na! Magsalam!
0: Pagkaginog na, huwag, palahubog, salbahis!

0: Ilian ako sa amo.
1: Dakla.
0: Nagmata pa di ka, ma?
1: Nak, ni lisod ko kinahapon.
0: Masimala! Kalit lang ato, masimama, masimala. Huwag nawatan sa palimuotan. Tabang! Tabang, mga silingan! Tabang!

0: Asako. Unsa kining dapit?
1: Masimala. Di ako karon sa ospital.
0: Unsa? Mabangon ko.
1: Ayaw, ma. Padayon pa kang giobserbahan sa mga doktor. Nagpanghikap ka sa imong dukhan, ma. O kalit kang nalupog-og na kuya pa na.
0: Gusto. Nahimintong ako. Nikalit paghuot ang akong dukhan. Naglisod ko sa pagkinhawa.
1: Masimala.
0: Tananak. Mamauli na tanak. Mabangon ako dili.
1: Ayaw magi. Dili pa mahimo.
0: Pero mahal kayong pagpatampal. Watay kwarta.
1: Sige lang, ma. Naaman ko hinipusan. Maong ayaw ka balaka.
0: Takla.
1: Kinahanglan nga mahiling ka o doktor. Aron masayot ako sa problema sa imong panlawas.
0: Sino ako, anak?
1: Nga naman, ma.
0: Kitagahatag lang ko di mong problema.
1: Ma.
0: Mas may pagtadon ko ni Mus Tomas Kalasangan. Huwag imo kong biyaan dito. Aron dili ka na maproblema na ako, anak.
1: Ayaw ko pagsulti, anak, ma. Nasayot ka ganyan dili na mahita po. Tungod kay mahal kayo, di ka masimala. Huwag andam kayo kung buhaton ang tanan alang ni mo. Bisagun sa pay mahita po.
0: Pagkakataon.

0: Unsa? Wala tabo ni Dulan lat samtang nagdog mo o gugot pa kayo mong nagdinagsanay sa katari?
1: O ba'y nanoy?
0: Kabanga pa magkadesta dyaw.
1: Di ko makahimos pagpahimos iyang kahuyang bay.
0: Bay jigaw!
1: Gusto kong angkunon siya kanang iyang kabubuton, kanang iyang kagustuhan, tungkol kay mahal ko siya.
0: Ang butang rin ni mo ba jigaw?
1: Ingon ni anak ka matuod akong gugma niya bay. May respeto o pagsalig sa usag-usa. Maunay true love.
0: Char.com.ph.
2: Tana, ready na ko.
1: Okay, basta ikaw. Tana. Hala. Oh. Nagpangilatra ba?
2: Mawat si Kuyo.
0: Tana mo, oy. Magkawas na tag-inis motel.
1: Agulits! Agulits!

0: Diyan atas gawasan yung motel nga. Atong hipo-hipo yan.
1: Alam, bundak na bang uwan?
2: Ay, nakto, mapahala naman yan.
3: Wala, wala ka dali ni Saka si Kuki.
1: Wala nga sa ilong. Ibahala yun.
0: Wala bitaw, no? So, nawa may bahay ngunin nini?
3: Oh, asa naman ang ipanghambog sa presidente? Nadagan kayo siyang flood control projects?
1: Nagbahaan ang flood control project karong panahon na. Pero nibaha naman noon o maayo.
0: Ano na resulta sa mga substandard? Igrabi kayo mga kurakot karon sa gobyerno. Involve ang nagyabag kongresista. Mga taga-DPWH. Mga kontraktos pa yun.
1: Napag yung mga ghost project ang mga ganahan. May proyektong nahimo. Na flood control project pero gibahin-bahin sa mga buaya ang budget.
3: Makaluluoy ang mga sama na itong mga ordinaryong tao lamang.
0: Luoy mo lang? Atong buhis, mo'y ilang ibulsa? Ay kadusa pagkaan ni Mahunong.
1: Kanakon may sama ang atong nasod sa mga tao sa Nepal, sa Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh. Bangladesh, na doon ay mga isog. Pagbatok sa kurakot na gobyerno.
0: Isura pa na narabak kayo ni mga Gen Z karon.
3: Kuyaw yun. Kuyaw o mga people power. Kundili masilutan ni mga kurakot nagpo. Kundili mahunong ang grabing pagpangurap sa panudlan ng skupyerno.
0: Maok yun.
1: Kagaw sa gobyerno. Huwag silang hinunggan kung nganong hangtod karon na lubong sa utang ang Pilipinas.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag bleeding at to sa di nag spotting mangog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo palit na pud ug kan ginagmayra ba dem nakulbaan ako. So ni try ko karon pag-uban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
6: So nakita rin mo nga probin ang tested yun ang kaibigin mo?
5: Yes, oh yes, maayo jud ang Pan Paragis Bila Bila Capsule.
4: Probin ang tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinag karamdaman. Tulad ng Mangosteen, Turmeric, Korean Ginseng, Espirulina, Moringa, Buwamera, Guava, Rose Hip, at Sodium Ascorbate na mataas sa Vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at pangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa anilang lahat. Sensya na, may very technical problem lang. And that's okay. Anyway, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account. Rice Brand, saan man dango po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang programa. At dyan sa atin, ng ating po naman yung pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sanda ako man po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo sa ating po naman pala dudunan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero 0969-226-9623, mga kaibigan, ang adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po naman sa ating balado dunan, itawag niyo yan, 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3, mga kaibigan, yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladutunan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang adi po namang numerong pwede po ninyong tawagan sa adi po namang palatuntunan.

Tawag po 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagin, mga kaibigan, dito po sa ating balado tunay. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Naputol.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Sa lahat ng ating mga kababayan po, available na ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po namang mga lugar. Kaya puntahan nyo na po ang ating po namang mga produktong herbal na available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo po mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo. Pati po yung adi po namang sabon mga kaibigan.

Siyempre ba mga kaibigan, ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, at ang adi po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, makakatulong po sa atin mga kaibigan para po naman ay tuloy-tuloy tayo na maging malusog. Maging malusog tayo mga kaibigan at labanan po ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Kung napapakinggan po ninyo ang mga testimonya ng ating mga kababayan, natutulungan na po ng ating Rice Coffee. Ganun na ganun din po ang pwedeng mangyari po sa inyo kung ito po ay sisimulan po ninyo yung pag-iinom at gagawin tuloy-tuloy po ang pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Ano po? Hello po? Sino po sila?

0: Naga po.
1: Naga. Okay, ilang taon na si Melody? Hello? Hello? Ano may mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Kwento ang kalusugan pa rin. Hindi ng ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po kayo mga kaibigan sa ating po naman numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan.

0: Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating mga produkto sa mga lugar. Sa mga lugar po ninyo mga kaibigan, available po yung ating mga produkto. Mga ipagtanong-tanong lang po, hanapin po yung tamang produkto natin. Kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling ng ating rice coffee. And then syempre mga kaibigan, meron po dyang larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at saka may sikat ng araw. Yun po yung hanapin po natin para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin. Another caller, hello, magandang kalusugan.
1: Nagigilang kalusugan po.
0: Yes po, sino po sila?
1: Romel, Cadiz.
0: Romel, okay. Tatay Romel, taga saan po kayo?
1: Lipot, Milaor.
0: Milaor, Camarinesur.
1: Yes, sir.
0: Okay, Tatay Romel, ilang taon na po kayo?
1: 59.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Tatay Romel?
1: Yes.
0: Matagal na po ba?
1: Every morning.
0: Every morning, matagal na, Tatay Romel? Magdadalawang taon na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Tatay Romel, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yan, nangarin ko sa kanyang sa programa.
0: Mm-mm. Nakikinig po kayo lagi sa ating programa?
1: Oo, palagi.
0: Palagi kayo nakikinig. Tapos napakinggan nyo po sa ating programa, yung pong,
1: programa.
0: Po, yung ating po namang produkto. Yung ating produkto. At simula po noon, ano po yung mga iniindang karamdaman po ninyo simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Minsan naman sa kantate, parang yung mga toxic katawa at may lalabas yung isa, umasama din sa pagdumi.
0: Mm-hmm. Gumanda po ba yung pagdumi po ninyo, Tatay?
1: Oo, saka yung pag... So simula, pag yung unang gamit, parang yung... Kaya, ayaw ba lang pagdumi mo?
0: Mm-hmm.
1: Medyo...
0: Ano yun? May ano kayo, Tatay? May napansin kayo nung unang beses po kayo na parang dumudumi na... ibang-iba yung kulay, yung
1: amoy. After 3 months, normal na.
0: Normal na. So, itinuloy-tuloy nyo lang. Hindi nyo na po, kumbaga, hindi kayo natakot na ihinto yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: At lagi ang naikinig din sa mga kanya sa programa.
0: Salamat po. Tatay, bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo? Diyan sa bahay po ninyo.
1: Ayun, hindi ko sa kayong mga kapit-bahay ko dito eh.
0: Umiinom na rin ang ating rice coffee. Diyan po sa Milaor, meron po kayong nabibilhan ng ating rice coffee dyan na malapit?
1: Diyan sa Right Med.
0: Ah, Right Med. Sa Milaor po yan?
1: Opo.
0: Ay, very good. So, opo. So, hindi naman po kayo nauubusan dyan?
1: Minsan, nauubusan. Minsan kong naga.
0: Ah, pumunta ka ng Naga. Opo, minsan nauubusan. So, sa Naga na po kayo nabili. Tama po. Nakakailang sachet po kayo, Tatay Romel, sa buong maghapon?
1: Isang apat.
0: Apat na sachet?
1: Oo.

0: Apo. So
1: pagising daw matapos na dapat na.
0: Mhm. Pagkagising tapos sa gabi.
1: Mm.
0: Very good po. Oh, Tatay Romel, ano po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa nainom ng ating rice coffee ngunit may mga karamdaman din pong katulad po ninyo?
1: Ayun po, makikita niyo yung effect sa katawan. Maganda.
0: Tama po. Maraming maraming salamat po, Tatay Romel, at mag-iingat po kayo. God bless po, Tatay. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless, Tatay. Maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Si Tatay Romel ng Milaor, Camarines Sur. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede-pwede po ninyong tawagan mga kaibigan dito po sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Nanay Lita ng Katanawan.
0: Nanay Lita ng Katanawan. Katanawan, Quezon.
2: Apo.
0: Apo. Ilan taon na po si Nanay Lita?
2: 72.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
2: Matagal na.
0: Matagal na. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Lita, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Eh, daming masakit yung aking balaka.
0: Mm-hmm.
2: Saka may hirap tumulog.
0: Mm-hmm.
2: Insomnia.
0: Mm-hmm. Hirap kayong matulog noon? Nung panahon na hindi pa po, na hindi pa kayo umiinom ng ating rice coffee. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee, Nanay?
2: Doon, naririnig ko lang sa radyo.
0: Napakinggan niyo po sa radyo. Simula po noon na hindi kayo makakatulog at napakinggan niyo po yung ating rice coffee sa radyo, nagsimula na po kayong uminom nito? Kaagad-agad po ba kayong naniwala o merong pagdududa po sa inyo, Nanay?
2: Sabi ko, subukan ko nga kung saan makabili nito. Mm-hmm. Lahat mga butay ka sa bayan, tinignan ko na.
0: Mm-hmm.
2: Tapos doon sa isang grocery.
0: Mm-mm.
2: Yun, doon ako nakabili sa tapos doon sa CN, marami na. Masunod na. Marami na.
0: Marami na. Apo. Nakakailang sa shape po kayo, Nanay, sa buong maghapon?
2: Tatlo. Dalawa.
0: Nanay, nung dati na hindi kayo nakakatulog, mga ilang oras lang. Ilang oras lang yung tulog po ninyo, Nanay? Yung hindi pa kayo nainom ng rice coffee?
2: Minsan, alauna na nung gabi, hindi pa ako nakakatulog.
0: Mm-hmm. Tapos, makatulog man? Makatulog man?
2: Mga 2 oras lang.
0: Tama, 2 oras lang. Tapos gising na naman kayo.
2: Gising na naman.
0: Opo. Pero nung kayo po nakainom na ng ating rice coffee, Nanay, kumusta na yung pagtulog po ninyo?
2: Maayos na. Saka yung pagdumi ko, ganun din.
0: Okay din. Yung pagbabawas po ninyo ay okay din ngayon. Kumbaga, noon po, Nanay, hirap kayo sa pagbawas.
2: Minsan mga 3-4 na araw. Ganun.
0: Nako, antagal noon.
2: Ang dumi.
0: Opo.
2: Parang kambing.
0: Mm-hmm. Pahirapan pa.
2: Oo.
0: Pero nung ngayon, na umiinom na kayo ng rice coffee, Nanay, kumusta na?
2: Maayos na.
0: Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa inyo, bukod po sa'yo, Nanay?
2: Yung apo ko, yung anak ko. Yung mahal na araw, nandito at mga anak ko sa amin.
0: Wow! So masaya kayo, no, Nanay?
2: Yung anak ko na lalaki, yun ay hindi na nagkakatay yun eh. Kaya asedik yung nareklamo daw ang kanyang sikmura.
0: Correct. Kapag nainom ng ordinaryong kape.
2: Kape, mga 3-in-1.
0: Mm-hmm.
2: Sabi ko, di, raise ko po yan, bilhin mo. Para, mm-hmm. ano, eh, tikman ko nga ano yung kape mo. Mm-hmm. Tinikman. Mm-hmm. Tinigyan ko. Pinagtimpla ko siya. Kasi,
0: mm-hmm.
2: ano ito, may, ano, may asukal. Sabi ko, wala.
0: Mm-hmm.
2: So, biglang mainit talaga ko dyan.
0: Mm-hmm.
2: Ano kaya doon sa amin? Mayroon kaya nito? Sabi ko, tingnan mo sa mga, ano ba
0: butika.
2: Mga butika.
0: Mm-hmm.
2: Eh, kasual sa katag sa kainta, meron na nga yung ano, sa Taytay.
0: Mm-hmm.
2: May South Star Drug.
0: Correct. Opo.
2: Sabi ko, puntahan mo doon at hindi gawalan nyo. Ngayon doon sila nabili. Sila nang mag-asawa ang nagkapino.
0: Wow. meron doon, meron po sa South Star Drug, doon na sila nabili.
2: Doon na sila nabili.
0: Wow, naman.
2: Nabili sila mga dalawang kahon, mm-hmm. tatlo, ganun.
0: Nako, napaka.
2: Kaya ngayon, pagka konten lang yung kape ko, tsaka yung ano,
0: mm-hmm.
2: uy, padalhan mo naman ako ng pamili ng kape. Wala na akong pamili.
0: Tama. Tama. At kayo yung nag-ano sa kanila. Kayo yung kumbaga nagbigay sa kanila ng ideya na maganda yung rice coffee kaya, sa kalusugan.
2: Mm-hmm. Kaya nung sama-sama kami din, pambili namin ng kape. Maramihan. Sa CN. Sa CN.
0: Tama.
2: 175 lang bili namin isang bag.
0: Tama. Opo.
2: Kaya doon kami nabili.
0: Ang saya
2: nun. Nagkakaubusan na naman.
0: Nagkakaubusan na naman. Opo, nanay. Kaya, yun yung sinasabi. Uy, nanay, nga pala, natikman nyo na po ba yung ating rice coffee mix herbal coffee 25-in-1?
2: Hindi pa.
0: Oh, dapat matikman nyo na po yun.
2: Ano kulay ng box?
0: Kulay dark brown.
2: Kulay ng box?
0: Dark brown po, nanay, ang kulay ng box. 230 pesos lang po yun. Kasi 25-in-1 yun. Ang kagandahan po nun, nanay, yun po yung tinatawag nating strong and healthy. Ang sarap nun. Para kang umiinom ng tsokolate nun. Ang sarap nun. Tapos, nanay, yung ating sabon. Dapat gamit na rin po ninyo, nanay.
2: Wala akong mabili.
0: Nagtanong ka po dyan sa ano, sa lugar po ninyo?
2: Oo, nagtanong na ako eh.
0: Ibutin niyo, nanay, yung ibang ano, kung yung mga pwede niyong mapagtanungan.
2: Dati daw,
0: meron.
2: Yung nag-deliver, ina-deliveran siya.
0: Oo.
2: Tapos nung ano daw ay...
0: Hindi na?
2: Hindi pa raw nauubos. Hindi na muna siya kumuha. Ngayon daw, wala na. Hindi na siya na. Hindi na
0: siya na. Umaga na, ubusan na. Opo. Nanay, basta yung sabon natin, kulay white po yon ang packaging po nun. Plastic packaging, kulay white. Okay? Yung ating sabon po yan, yung ating sabon. Yung ating po namang 25-in-1 na sa kulay dark brown, nanay. Balitaan nyo ako kapag kayo po yung nakabili, nanay, at umiinom na po noon, ha? O kung gumagamit na po kayo ng ating sabon.
2: Ano kaya ako hindi nag-ano noon? Gawa nung akala ko, yung kulay brown, baka sabi ko, baka yun yung marka pa eh. Kaya hindi ako...
0: Nanay, basta po yung ano, nanay, basta po ang spelling po ay R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. R-I-S-E po, nanay. Pag R-I-S-E yung spelling, sa atin po yan.
2: Hindi naman ako nakakapasok na malapitan doon sa may ano.
0: Mm-mm. Pag binigay po sa inyo...
2: Ako bumili ng kape.
0: Kaya
2: rin, pabila ako ng rice coffee. Hindi... tanong na sa akin, isang box ba po o masig?
0: Opo, basta nanay, tingnan po ninyo, di ba ibibigay po yan sa inyo bago po ninyo bitawan yung bayad. Tingnan po muna, sabihin nyo, ika ay pwede ko bang makita kung tama yung hinahanap ko? O, ganun po nanay. Ha? Para sigurado tayo. O, balitaan nyo na lang po ako, nanay, ha?
2: Sige.
0: Maraming salamat po sa inyo at wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po. Napakasarap po sana makipag-usap sa inyo. Nanay, tawag ka na lang po sa mga susunod na araw.
2: Tagal ko nga bago makapasok ngayon.
0: Opo, mas maigi po yung sa gabi para mas mahaba yung ano natin, yung panahon natin makapagkwentuhan, nanay. Ang sarap niyo pong kausap kaya lang wala na tayong oras. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Nanay Dita.
2: Okay.
0: Thank you very much. God bless po sa inyo, nanay. Mag-iingat po kayo.
2: God bless din sa inyo.
0: Thank you very much. Bye-bye po, Nanay. Bye-bye. Si Nanay Lita, mga kaibigan ng Quezon, Katanawan, Quezon. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The strongest.
5: Oras. Alas 7 y media.
3: 106.3 Bell.
6: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So, daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta, nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko, kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. O, ingon na na.
8: Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili ko yung dim, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
8: Kula edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
6: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
10: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
3: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag permintig, kumadunlan, ilikaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule, hey, karon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Daloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asal sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata, na, na ako nang uma. Kanang ika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: 106.7 Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
6: Kung gamit yung isbihan ni Zed Panyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak ko nandiyod ko. Kanyato itong wala pa ko nagapam dyan ko. Kanyang yang kung nagmintin ko Zed Panyawan na takotas ko ko saba na hindi na ko magrabi yung hubak. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala na kong hubak, mag-minti na ko sa Raquel Mariano, 57.
2: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak, magaling!
7: Sintinta isa isna ang PGC o Pagadian Junior College nagpahibalo kini sa publiko nga sila magsaulog sila ika-sintinta isa isa nga Grand Alumni Homecoming karong February 21, 2026 sa Ascenso Convention Center, Rotonda Hills, Pagadian nga dunay tema 76 Years of Excellence Honoring the Past, Shaping the Future. Ang mga aktibidad nga angayang atangan mao kining musunod: Students and Alumni Fan Run nga magsugod alas 4 ang takna sa kadlawon ang Assembly Area sa PGC Covered Court, Zumba Motorcade ang proper program ipahigayon sa Ascenso Convention Center, Rotonda Hills, Pagadian. PGCians, magkita-kita ta karong February 21, 2026. Pagadian Junior College High School, a small school with a big name. Samta sa pigas bahin, ang Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa senior high ubo sa Private Education Assistance Committee o sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulungaan sa Entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened senior high school curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulungaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifier sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics o athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name. Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nakinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayanan nga nagpangidaron o 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad. Welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medikal. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatana nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa cell phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisitahan usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pagkusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy kayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho niya, kapoy kayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano naman? Maninda ko diha, may asaan sa bukas, na, dahil palingki. Maligya ko diha.
0: Ano ang maligya din mo
5: na? Mais. Sweet corn.
0: Ano ba ang mga sa panay sa naminaw ka rin? Sa inyong isimula sa inyong bati na nawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
5: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo diba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata, naapo nang uma. Hindi po iyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, medyo ni kakapoy ma. Mung ganyan ang pilis, pero may nakapalitan.
0: Ito pa kami ito lang?
5: Soledad Rodriguez. Madaong Tagong.
4: Husa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
1: Paragis Bilabila.
8: Papaminog sa gamot, tiil ug likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog ug kapoy sa lawas. Nerflex Capsule atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom og mas daghan ang ani.
10: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, o top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 mag magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City ug mamay mausab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
12: PCC, taking the lead in providing quality education.
13: 106.3 Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
14: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
15: The Secret of Health.
16: Santon Plus Gold.
17: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
16: Santon Plus Gold.
18: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
15: The Secret of Health.
19: Vision X Plus user, atong paminawon.
20: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag Wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
15: The Secret of Health.
14: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
15: The Secret of Health.
21: Zanthon Plus Coffee Mix User.
22: Kini ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini, sa kadagang kape nga akong natilawan, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantog karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni, taga Panabo, office worker.
21: Sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: The Secret of Health.
14: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
15: The Secret of Health.
14: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
15: The Secret of Health.
14: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
13: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Horas a las 8.
4: 106.3 Papaminog sa kamot ti ilog likod, murag naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
6: The strongest.
3: Oras, alas 8:30.
2: 106.3 Bell.
7: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
8: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-tick ako ng hirapan, kaya nitawag si ating nani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bina-bina yung bell capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
8: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
7: Ah, asin. Okay. Mm-hmm. Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
8: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
8: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
8: Jocelyn Manlod, taga Pambuayon, Jacket.
7: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
11: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
10: Skin Shop? Asa man adapit?
11: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
10: Unsa man ilang baligya didto?
11: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
10: Safe ba na ilang products?
11: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
10: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
11: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
12: Mag-skin shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
13: Uy na, may kanian na ka!
9: Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
13: Ay, may uy, unsa ang mga buwag kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
9: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
13: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
9: Unsa ang kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonak aron kuyugan ko nimo.
13: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pa gyud ko nimo. Asa man dayta nay?
9: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
14: 106.0 Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
14: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
16: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
15: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
14: Santon Plus Gold.
17: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga ay Soflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
18: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Jan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
15: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: 106.5.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Davao Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud buminawon.
6: Sa pag-ibati nyo, sakit yung hawak ka na?
5: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
6: ka pa murag magpangita na ka?
5: Magpangita gito akong lawas aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
6: So karon gimintin na lang
5: nyo? Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
4: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
9: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
9: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
9: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
9: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ang legit, tanang baligya.
9: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
10: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Muinkam pa ka! 106.5

0: 106.3 FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: May uy, kung saan ang mood na kinahanga naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gyud pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaan pag yung kunin mo. Asa man dito na eh?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas o sing-sing, agihatag itatay ni mo. Ako lang yung lukaton puhon, inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
0: Six points.

0: Ini ang sikreto namo nga mga driver, Sandton Plus Coffee Mix.
1: Sandton Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandton Plus Gold Herbal Capsule og Sandton Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandton Plus Coffee Mix. Ang Sandton Gold Herbal Capsule, Sandton Vitamin C og Sandton Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Boss.
1: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't Get Line Power Scent Linibet. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sa matagpalit ni Dios sa
2: Don't Get Line
3: product package o sa kabattle sa
2: Don't Get Line
3: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Don't Get Line
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras, alasais imedia.
5: Bay, nga naman na imong giputlan ang sanga sa imong kakaw?
6: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
5: Para asa na?
6: Ang kakaw rehabilitation, makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy, aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
5: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay dagan kayo kag makatunan. Maapil sad ko ana.
7: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7.
4: Mga kabarangay, kabaluba mo nga ang community garden o sa kamahulugano na pamaagi sa pag-empower sa atong komunidad? Naghatag kini og presko og natural nga pagkaon para sa atong pamilya. Panahon na nga mulihok ta. Magtukod ta og atong kaugalingong community garden, pwede sa barangay, purok o bisan sa tagsa-tagsa natong tugkaran. Sugda na to karon, magtanom na ta alang sa mas himsog og mas ligon nga komunidad.
5: Para sa dugang pang impormasyon, bisitahang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook ATI in Zamboanga Peninsula. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 7 imedia.
4: Ubot niling katilingbang demokrasya, naghatag usab og paglaom alang sa kabaguan sa mga nabiktima sa langyaong iduluyang komunista. Pinaagi sini usang programa sa pangagamhanan nga makahatag alang sa kausaban ang 53rd IB katambayayong sa katilingban. Ug karon, aniya ang inyong mga higala.

0: Mga higala, kumusta ug mayong buntag kaniyong tanan? Adlaw karon nga Domingo, pitsa 17 na nimbulan sa Mayo, tig 2026. Og welcome na usab sa lang edisyon ng atong programa. Mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagteng o DXA Bell FM nga naguluhan ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa mga kasunduluhan sa 53rd IB, lalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr.
1: Talo kami ng bayang to.
0: Og sama sa naandan, makauban na usab ninyo ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Kini si Kuya Mel, dili tantong gwapo apan sinsiro sa pagserbisyo alang kaninyo.
1: Ipagtanggol, handang ipaglaban.
0: O gani ako karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa may kalambigitan sa Kahapsay, Kalinaw, dinhi sa Zamboanga Peninsula o sa kasikbit ng mga rehiyon. O sa tanang katawhan ining probinsya sa Zamboanga del Sur o sa kasikbit ng mga lalawigan, sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Maguindanao Province ug sa mga kalitilitang bahin ug asang kinatumyang buntod kaman nga maabot ini atong pagsibya sa kahanginan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsoonan. Welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Diin maghiusa kita aron hisgutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa Kalinaw panaghiusa ug kauswagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban kanamo karong adlaw ug hinaot nga kini nga programa maghatag kaninyo og inspirasyon ug kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Ug makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page, mamahimo kamo mapaabot sa inyong mga concerns, mga suwisyon ug mga pangutana ug mga komento. Ug karon suluhan sa atong mga balita. Ang 53rd IB mitambong sa Change of Command Ceremony sa 1st CMO Battalion. Nagpalig-on sa panaghiusa og professional nga panagtambayayong sa mga unit. Alright, it's already 7:34 sa sayong kabuntagon. Oras hatod ganyo sa 53rd Matapat sa serbisyo at pagmamahal walang katapat. Og welcome sa atong programa ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. I hope nga na kamo sa mayo og malipayon nga kahimtang sa panglawas og gigasahan sa kapiskay ini. Sa atong pagpadayon sa unahan, atong hisgutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Mayo 12, 2026, ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army. Pinaagi sa ilang officer in charge nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pongos Jr. Mitambong sa Change of Command Ceremony sa 1st Cavalry Mechanized Battalion, 1st CMO Battalion, 1st Cavalry Mechanized Operation Regiment Philippine Army nga gipahigayon sa Bantay Laya, 547th Engineer Battalion, Barangay Dao, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Ang seremonya gipanguluhan ni Brigadier General Marcel T. Gayat, Philippine Army Regiment Commander sa 1st Cavalry Mechanized Operation Regiment. Philippine Army atol sa maong kalihukan, formal nga gitunol ni Lieutenant Colonel Alberto S. Ramirez, Infantry General Staff Corps Philippine Army. Ang iyang katungdanan isip commanding officer sa 1st CMO Battalion ngadto kang Lieutenant Colonel Ronald A. Dakawi, Infantry General Staff Corps Philippine Army. Nga mao'y bagong commanding officer.
1: Dalo!
0: Ang mong kalihukan nagpakita sa padayon nga tradisyon sa propesyonalismo militar, malinawon nga pagbalihin sa liderato, o pagpadayon sa organisasyonal nga kalig-on sulod sa Philippine Army. Nagsilbi usab kini isip plataporma aron mapalig-on pag-usab ang panaghiusa, kooperasyon o paningkamot sa mga unit militar nga nag-operate sa Western Mindanao isip suporta sa mga inisyatibo alang sa kalinaw, siguridad o kalambuan. Ang presensya sa 53rd Infantry Battalion sa maong seremonya nagpasabot sa ilang padayon nga suporta o lig-on nga panag-uban sa kaaliadong mga unit sa pagpalambo sa operasyonal excellence o pagmintinar sa kalinaw o kapsay sa tibuok rehiyon. Pinagay sa mas pinalig-on nga kolaborasyon o iniusang paningkamot sa katungdanan, nagbabiling matinud-anon ang batalyon sa ilang misyon sa pag-alagad sa katawhan o pagsiguro sa kaluwasan sa mga komunidad sa Zamboanga del Sur o kasikbit ng mga lugar. Og padayon gihapon ang atong slot sa gustong mamahimong libre ang ilang pag-eskwela. Katong inyong ginikanan diha nga adunay mga armas nga gitagutaguan, hanyuan ninyo nga ipasurinder na. Kaya naa paghihapon ang atong programa ang SLW program kon Small Arms and Light Weapons. Sayang kaya ang slot sa scholarship program nga gihatag sa atong gobyerno karon. So, igrabe na ito ang opportunity samtang sayo pa. So, basin nga mga ginikanan kamunay paglaom sa inyong anak nga makahuman sila silang pag-eskwela. Umaabot na nga itong ikalimang anibersaryo sa Kapsayan o Kalinaw sa 53rd IB. Kon insurgency free sa tibuok Zamboanga del Sur. O aduna pa kita islat o pwede pa nga muhabol kung gusto mo nga isurrender nga pusil. Dula lang nyo ang mga buhatan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sa Alpa Company, anahimutang sa Poblasyon Dinas Zamboanga del Sur, gipanguluhan ni First Lieutenant Fernando Pantaleon. Sa Bravo Company nga nanahimutang sa Barangay Dipili Bayug, Zamboanga del Sur, gipanguluhan ni First Lieutenant Alvin Siruyo. Og ang Delta Company na sa Barangay Dao, Pagadian City, na sa sulod sa Kuta Dao ang ilang buhatan, gipanaguluhan ni Captain Paderes. So samtang sayo pa, banat na paspasi, isurinder na ang inyong mga armas diha kay sayang kayo na kung tayon ra. Og ang 53rd IB padayon gihapon nga nagpadayon sa paningkamot pinaagi sa mobile patrol operation nga gipahigayon sa matag gabi ug matag adlaw aron masiguro ang pagmintinar sa kalinaw kahapsayan sa tibuok Zamboanga del Sur. Og nagpadayon usab sa karagatan ang pagpatrolya, nagpadayon pagsibon patrol ang atong mga kasundaluhan. Na sa mga coastal area, makita niyo ang mga pambut sa mga kasundaluhan diha nga magpatrol matag adlaw. Aron kana masiguro nga mamintinar ang kahapsayan sa karagatan. Og walay mga daotang tao o mga pirata nga magsuroy-suroy o manulis sa karagatan.
1: Katahimikan.
0: Mabtikon kayo ang Philippine Army.
1: Handa.
0: Mao kana hiniusang paningkamo sa 53rd IB, ipanguluhan sa pagmando sa atoang bataling commander nga si Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Aron masiguro gyud nga hapsay ug malinawon ang tibuok Zamboanga del Sur nga area of responsibility sa 53rd Infantry Battalion. Padayon usab ang atong checkpoint operation nga gipahigayon sa matag adlaw sa mga kadalanan. O daghan kay tag makita diha nga mga boom sa mga checkpoints. Nagkandak og checkpoint ang atong mga kapulisan, kauban ang atong mga kasunduluhan sa 53rd Infantry Battalion.
1: buwis na
0: arong kana dili ta malutsan sa mga daotang tao. Oh, para na yung mga daotang tao nga moaksyon og sulod, mag-alanganin sila kay sa kadalanan pa lang maglisod na sila. Kay adunay daghang gaatang nga mga men in uniforms.
1: Halaya ay makamtan, katahimik ay asam sa tinang ba.
0: Kung ang 53rd IB, padayon gihapon nga naningkamot para mamitinar ang hapsay kalinaw sa tibok Zamboanga del Sur. Og padayon nagmonitor sa palibot. Basin aduna pay nagrekrutar sa mga kabatanunan diha. Kung mangrekrut man mo, naunaa sa inyo sa makadaghan. Kung angay ba og matarong ang inyong binuhatan nga buhaton. Wa mo naluoy sa mga kabatanunan nga naningkamot nga makahuman pag eskwela. Apa ninyo warang sulusulan ang ilang huna-huna. Magbaton budguro mo og kaluoy og kahadlok sa labaw makagagahom sa inyong binuhatan nga di matarong. O naapay mga affiliated organization nga padayon siguro nga naglihok-lihok sa palibot karon. So, kung aduna pa man undangan na ninyo kay kana walay maayong ikatabang sa atong gobyerno. Makaguba ka na sa kaugmaon sa itong mga kabatanunan. Labi na gid sa mga estudyante, naningkamot ang mga ginikanan nga makapahuman og eskwela sa ilang mga anak apan kamo inyong sulsulan ng ilang mga nahuna. Undangin na ninyo ang pagsulsul sa mga hunahuna sa mga kabatanunan kay kana dili ginamayo. Naningkamot ang ilang ginikanan sa pagpadako, gikan sa pagkabata, gisabak. Siyam kabulan nga gidadala sa inahan, hantod pagdako. Apan pagkadagko na magkato na kusga na. Inyuhan ang sulsulan ng ilang hunahuna, inyong hiluan pag-ayo, dauto niyo ugayo ang gobyerno. Paunsa pa man ang pipila kadikada nga nangagi. Daghan na ang kinabuhi o dugo nga miagas. Apan huwag gihapon milampos ang inyong mga dautang binuhatan. Kay dili gyud mo lampos ang dautang binuhatan batok sa matarong.

0: Og sa mga katropa na to diha nga nagkandak og isang MCCSP. Padayon gihapon ang pagkandak karon mga kaigsuunan og MCCSP sa mga coastal area. Mga barangay nga dulo sa dagat.
1: Sundalo kami.
0: Aron kana mahibawaan og mamintinar ang kahapsay kalinaw. Mahibawaan ang mga issues and concerns sa barangay.
1: Lagi nga sa
0: aron mapaabot nato sa tong gobyerno ang mga yangungo sa mga katawhan.
1: Goal.
0: Og mahatagan og aksyon ang ilang mga problema sa ilang barangay.
1: Sa mga dayuhan.
0: Magpasalamaton ta sa atong mga tropa nga naningkamot nga mamintinar ang kahapsay kalinaw sa atong lugar. Kay kung wala ang mga kasundaluhan, mga kapulisan, mga main uniforms tanan, dili mamaayo ang atong pagtulog sa matagabi. Kay magpanukuta basin adunay manuktok og mangayog mga buhis. Adunay manuktok mangayo og unsa ba dayha? Mangayog pagkaon, magpalungag. Atong mga kabukiran sa unang panahon nga gisulod sa mga walong grupo. Luoy kayong istorya sa ilang kinabuhi kay bag-o pang sanggot sa lubi, bag-o pang halin sa tuba. Apan munaog ang mga NPA, magabi, manuktok, muhanyo. Magpapalit og bugas, bulad. Kita nga tagabukid, mahadlok nga mubalibad. Kay mahadlok ta, kaya doon naman sila yung mga armas. Mao nga ang uban taon, bag-o pang putol ang ilang saging, gitago-taguan, may nalang konsumo sa pipila kaadlaw. Apan mahurot in taon og lungag, kay daghan man ang munaog ng NPA. Ikaw kuno naugan kag 30 ka buok NPA, unya puro nay dalang pusil. Mangayon imong pagkaon, huwa kay kahatag tudloon tong saging pila ka bulig nga pinutol sa ilalom sa imong silong, di baka magkaratil og lungag. Mapasalamaton ta sa paningkamot sa 53rd IB ug sa mga kapulisan ug sa tanang main uniform nga nahimong mahapsay og malinaw ng sa Bunga del Sur. Maabot na ang pagsaulog sa ikalima katuig nga anibersaryo sa kahapsay og kalinaw sa tibuok sa Bunga del Sur. Sa kadugay panahon, nagbunga ra gyud ang sakripisyo. Napuo ra gyud ang atong mga kaigsuunan nga walong grupo nga naglihok sa kabukiran. Kay dili magud maayo nga adunay mga kaigsuunan nato nga mutaliwan. O mulihi sa landas ba? Nang pag-apil sa walong grupo, di man maayo. Kay pareho ra tang tanan ng mga Pilipino. Dapat magtinabangay ta, tabangan na to atong gobyerno aron sa inyo ni ana magmabulahan. Magmalambuon ang atong komunidad. Dapat dili na to kontrahon. Paano pa mo asinso ang atong nasod kung adunay salot?

0: Shout out tay diha sa area sa Lanao, sa barangay Malinaw Prukdos, sa Lungkob family, Strada family, ug sa mga Pakulba family diha sa Lanao, Kalunsag ug Sandy family.
1: Kalayaan.
0: Shout out sa Maragang Tigbaw, Zamboanga del Sur, sa Simburyo family, Lumangkag ug Lumabay family. Og sa Lakupayang Tigbaw, shout out diha sa Fernandez family, Pakulba family, Abu Abu family. Maglangit family, Bukog family, Tunyakaw family. Og sa Bigong Tigbaw, sa Gamil family, Arado family, Bakuli family. Og sa Kaluma, sa Nunez family, Gabato family, maayong buntag ninyong tanan diha og happy happy Sunday. Shout out usab diha sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Dubanan sa atong battalion commander nga si Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Sa atong officer in charge nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pungos Jr. Sa atong battalion operation officer nga si Captain Gaking. Battalion S1 nga si Ma'am Monte. Battalion S4 og kasamtangang naglingkod sa S7, si Ma'am Loreto. Sa among S7 officer nga si Ma'am Soler, mayong buntag ninyo mo diha, ma'am. Sa Battalion Sergeant Major nga si Sir Vicente Mayo. Sa First Sergeant nga si Sir Maata. Og sa tanang katropahan sa 53rd Infantry Matapat Battalion, good morning, and happy, happy Sunday. Maayong pagsimba ninyong diha tanan, sir, ma'am. Og mga pinalanggang tigpaminaw, dagang salamat sa inyong pag-apil og pagpaminaw sa mong programa. Inaot nga ang mga kasayuran og minsay og mga balita nga among gipahat karon, nakahatag ninyo og kahayag, inspirasyon og kusog sa pagtukod sa usa ka mas malinawon og mas malambuong komunidad. Ang inyong pagtinabangay og suporta usa ka dakong gasa sa atong mga pagpaningkamot alang sa kalinaw og kauswagan sa Zamboanga del Sur. Wala naman kita'y igong oras alang sa pagpadayon pa sa unahan. Hantod na lang karong sunod Domingo sa susamang taknaog istasyon. Padayon kitang maminaw na yung atong programa sa kahanginan, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan na lang sa Tibok Pwere sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong battalion commander, Lieutenant Colonel Rolando E. Vargas Jr. Kini si Kuya Mel, magbabilin ka ninyo nining bersikulo, Jeremias 29:11. Kaya ako nasayod sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Nagingon ang Ginoo mga plano sa kayuhan ug dili sa daotan. Mga plano aron hatagan kaog paglaom ug mayong kaugmaon. Happy happy Sunday, dagan salamat and may God bless us all.

0: sa Lil Hong Kong of the South, Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas 8.
3: Mga kaagri, kahibalo ba mo nga kung usa ka klase ra sa gulay ang perme natong itanom, maumaw ang atong yuta? Tungod ni ini, dali tapdan og peste og magniwang ang atong pananom. Sulayi ang crop rotation. Human sa okra o ampalaya, pwede sa mais o root crop sama sa kamote. Nganuman, mas mutambok ang yuta, muubos ang sakit sa tanom, ug mas daghan ang ani.
4: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitahan ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Ang